0: Arjuna nakula kalayan sadewa Semar astajing adawala saminganti Iraden Gatotkaca malikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Iraden Gatotkaca
1: lajeng diuningakeun pangalaman anu ka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatotkaca wow.
0: Kalayan disaurkeun bantrok na ngalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut

0: atuh patih na ngarung ngajak gelut ka raja
1: rupina aya nu teu sapuk we sareng pamadeganana nun
0: kitu wa
1: oh kitu Kakang Semar laras Gusti Batara deudeuh teuing Kakang Semar deudeuh.